Duong desi hanga ashchima. Duong chikke za gutu. Te rama nga pati yong gilak zayma. Kam za lente gara ye. Tu jaku ga tong bayir mungi ye nga ka. Rika chika kutta ki de sarita. Mauri se jiong uklare rika che arden jawang e za unk natale. Ha unk itta. Mauri sang mandri ko wali. Rika war shikir re jek gille. Angi Mauri se. Tua kanta zalni bengang yung penke gillo to. Ille gule yung paking gara bayir sokso. Batti cha bara bayiru. Ubo asle la ramangang Mauri sa kapoilo. Derito dusri wak derin weso pole yung ramangang taso hati derin taka bara kwelos. Kayam gira yuki zaung asle Mauri sa ke. Ya kamay nga tang pole yung atle batti yung wisakle. Kite Mauri sa. Ishi ng dishke sigalung ngay. Ya kamay nga tang sorak gur bay mula yung kite. Amin se dish ke gali jemon asa giwa hawen ka inta shen tu jabara cha darwa kar borongala. Mauri sa cha ye za pint batti kan e ramang ak amsan disli. Batti aba, angi me kar to ke dale ye talo. Tu chin ta ka ge ngaka. Ramang ang Mauri sa ter peng parmang dele. Ramang ang watta yu kak Mauri sa ak bara cha ye ka kong sha cha me zar bosoy lo. Angi ramang ang shembor git lo. Mauri sa ke shembor orgar ke lo. Kai masala sa ngay sak ngay gitle ramang ang. Batti iya ta hancha mezar yung buslo. Tangi kain gitle nga. Amcha sari tak nga shi bus nga say ba. Kit klo sari ko ay lari iya ki gar pa nga char wak. Iya dol paan sa dalio. Ang iya ta tgi nga antigi to dewe klo za nga. Ramang ang Mauri sa so maang ustung kusuru ke lo tempo yung Mauri sa kia pisha ancha kangent lo bayir sari anta shen boglen tari. Batti yung Mauri sa so hati gakta damung darlo. Tumche lagi yung kain dusre bishay nga antigi. Mauri sang satya nga plo maang rakong ka sawal galay. Kay paans mingo ka ililo shikchar po lo ramang ha. Pong Mauri sang apli ag lasan plo ye kago ka iwag lo nga. Ka alin sa iba, ilo piye lak ka intu jidus ka kigngiyo sar nga. Piye piye. Ata tambay leo po ka gawa chi sar ki taang bagay ng antamang ay kalay hame. Rika ay Mauri sa chi taang bagay nga wabagong ka di nga mga dista. Ramang ha kite ulay tulo ten batik samzale nga. Muji bail te shingi. Tingi apli ek kigni makasidila. Tiau pranta hau ya bara kidin sa ilonga. Mauri siye dol parianta ples titente tirasillo. Batti kata ilen samzon ko suru zalle matr. Kigni dilia punga aaz kain gelia. Ramang ang tenki ko ng suru kiliti Mauri sak pasan zong na. Hame rika ka aaz gakak vichin busi dhchen pola ilen. Batti nga plo uga sa sakko do wangit lo. Rama nga kai kong aja po bagle. Ngay, atan cha bay lang zalan tari kite. Gawa ka prae zali mong tan chi prae satar zata mga sar zay nga pale. Gawa ten kit lo burgol pagle ri tan chi tang bagong sumar shi za nga sat. Rama nga cha ulo nga kite ngi mit mir wale bari lag ngle mauri sak. Wey sa iba. Uji bail ta shi ngay mong chintile hawe paan sumay nga pwile. Jed nga ramang ang yasa za gyak muja bay le chitang kikili pole. Ted nga muja dole uk te zalle. Kula ramang gil lente kwa nga sanga taas lente hawe chaak wazong visar tangan si tang emulne. Ta ka sumaak wak sanso lawu kain ta cha gawant. Aung fakat tu poy she kamang ku ang inte hinta ima jama kong ku. Bat ting satya nga sa glen sangung suril lente pole yung. Mauri sa che mutik jorap ka lente ramang ang parkile. Gawan cha ta nga kapalag miryo purta nga bay lang cha kapgan cha miryo sama kukong kusumar dad le zay title meritit ang itang kainten sa zay. Ramang ang Mauri sa cha kapalag di yung sugam pala yung eh. Hame rika ta siya mga sangguk nga sa iba. Pung ta cha riku dolo aso mga sang cha hame. Ang ikikuk sila. Tang kapat yung cha kashkan cha zalan di kung hame mo cha bay le kagay wok sa di yung sotlen sa iba. Rukle ngang tata. Tiyas ta nga shita ta riru sta len at ang piyazu ko song tla glama ka. Bat ting ta chiya ki gata me zarda wakli. Gara tu ka piyazu. At ang lo wara sanga ta kabab kata sta len jing ye sanga ting tu jing. He. Ramang nga cha haso ki ta gi bat tig boro lagong ngant. Ramang nga cha salay prakara si bat ti chi bail shirkong por lim nga Mauri sak nga ki kar chakrim. Hawen bat tiya bak sangil len. Kula ka gilli tu ji bail ang pang duk gyo ngi yang atlak pu gomung. Pole, ta chi bail duk gyo ngay lis. So gomung sang le. Bat ya bang wai mung tak liha lay li.
Rika, ketiduk ke yang atler puro. Ramang ang utar karung batik yek dolo moglo poleng. Porposha, angi yek sabdu tu yang Rika wishing kagle, tuje dole atang skungkung karta. Mauri sang ramang asu golo sucir gilo. Batting Mauri sa raga ung ngatlenter, Mauri sa cha hati yang azik beb dia cik kungi zaun cik pakka mung dusra mezar ungu da kesekung aslele dadle yekas sefara dawang ilet. Mauri sang benga we kung gol shile poi she batti cha muskarak marung ramang aso golo soglo ramang aso golo segamang bulu patting mauri sak sama dan kerche batlak tanggal zalle ramang aja buzang tabung gong kuberi mengalo ramang aja tong antleng amala che mazeteng iksake mulai apropo English bayar pagla zaung purugi mujhe reka ashen kokung purugi Rika angkula ratang harillo sore tandur ngar mare ardo wartangan. Mau ri sedih kecint kang burillo ten kudu rika kese gemung klagle. Gakang ku slow pause. Aku yang kupu angin doang disangi. Ta cabi tak bus sar kusli ger desai ba. Rika ngapli pura sang mau ri sakleli. Mau ri sangi sing kang dile. Gakang bagai sikil lecar ya saat kini. Serita ke seri kasler sang mung ai lang glari bayek. Rekang seri ke chi vishay parat kadli. Tu ka seri ke chi vishay sur ler dusren kai vishay ngant gi ulong ke. Serita ke kan kalo elo. Angi kalen sei binge. Segle jing ya chal pak pa pai cha kustar sarchi alo chang ve tu ji. Reka cha chal pak sabdant vishay skor sang disli mau ge sak. Sari tang bapa ik plele, mau ri sang tek li ponda gali. Kain sari sa zali, kalu ok zang ka ilu. Ri ka ran ngir uzo fun konga sil lente, mau ri sang biri warta warta plele. Uja cha par zara ka ri ka so gam de un talo. Ki ten sai bingi, tia uja anta sil las tai gi. Mau ri sang ri kang pus so gam plele ngwi sar le. Ba ri ang pang duk sai ba. Ashe lak ta ki muja kola ka tong sik li kuri chi duk gi ong ai lea. Rekang sangta sangta ng mau kesa ka ramangang sanggele ang pangduk kiso wala sa ilo. Kale? Ang pangduk? Mau kesa na plibiri wala iliang shida rang ni kare gelo to. Reka cha hatan tuzo fung chingari asiliti giyong sarsarit wazay le reka ka. Mau kesa ng reka ki edola shay marong kong atin lang kong ha. Wang tiku woso ang tichi takli apkita nga, Ye Jezu! Mga bob galit nga. Ukong kaskaliti. Mauri sa chang ang tabutari gulo ang ita chahatan ta siliti ngali tang igakadarili. Saritang away ko ukong kakandilo. Kiti ak marlay mong saritang zaw rikang zaw wisarong nga. Saritang away so iek hatap le buza chir duwar ukong pretang kile. Mauri sa kandili zaw nga tulo yedulo. To rikak sa ragang palitalo. Rikang aple pengkak hatadilo. Mauri sang marle le forsa ke reka jeka paru wair sa klazal le. Gagro illo ngisra lo. Tawal mauri sang pare lo ti cha penka we lo kok. Zo ti chi kik ngi kagil le tawal gal lo. Tia kwa ka bum ti ng sumar tam ge gi ka sil le. Sarita ang awe cha tia kwa ka cha hat lai ta nga. Lo sarita lo. Mirlen te ngay. Kashkang inti me kankar talipole ang mauri sa so jingo su so glogol lo. Rikang kashkang isal tanga ta je kulin das che ti rika che kik ngeng buob galle shi bogle mauri sak. Mauri sakan ngi kapore laklo. Mauri sakan ngi rzol so uzo ipore lo. Tantu taka ramang ang jarang has che rup distale. Mor kent pezu halkan tadi. Ngi su vair vair yung klaglo. Mor ke vair dample li thali hungong ngi sa cha sparshang hal tali. Mauri sa che vishwasi pong tesa pari halkan dong klagle. Peje cekang bayak polong lagle. Mau kesang mau kebe litali kagle. Mau kebe tertil ngum pareta. Ngis wad aru kai le pengen susa murzallo. Rika cedu ke mau ken shizle le peje cek jor desli mau kesak. Mau kebe ter setil ngas leta cha mu kamara tang bayak sakle le gama tembe mau kebe ter pogle. Peje da ke zaung ai le. Ang mau kesak cedor entlin duang tembe duka. Ngisant bersalin.